pese edi adwama bobo wa bra po tumi biere pese edi namfo boni bo wa bra po na na wanim tia ekro no ehwere wo ne bompa ye enye adwama onyame nyu fi namfo boni onyame nyu fi adwama mo onyame nyu fi ensanjie mo onyame nyu fi suben biere be wiye wo nsira onyame mo kwan tini fama onyame mani se wi onyame ma untia sempa me shan kom so betia sempa me shan kom so wani mwa se da

0: Yadua, I'm wondering whether Unni mo ban e friend abuna pokuya. I'm wondering whether Unni Yadua Unni musa.
1: Oh Yadua Unni mi pa.
0: Yadua Unni mo.
1: Yadua Unni mi se ne ba abuna pokuya ne hondjo.
2: We have some way.
1: Unfede hwa sem.
2: Unfede hwa sem hwa sem ka.
1: O kanaje pa, but o ye sweet girl.
0: O ye sweet girl.
1: Ena oda boko.
0: Ane wano nu huna osi.
1: Ameni mpeka sa o.
0: Wano nu huna osi.
1: Debi, me chao sere Yadua Unni mi.
0: Kwa Yadua Unni mo no.
2: Yes, I'm out.

0: sɛ wo dɔma nkwada paa wo ho
1: pa like all my life you know like that's my joy that's the, well let me say that's and then me my home me can say weakness me can say wetu my home mere
0: wo ah wo ye mere wo
1: yes like
0: na ye wo mere wo ye che say wo ye wo mere
1: yeah na anyu we no was me just before I may release me third album na if KJT echo come for notch and me drive behind mommy bi in a traffic no say enamwa ntaka ka yedru kuma zizu no
0: mhm
1: na can emuchi enti ejinaye na abofra bi a wadi 13 years approach mommy bi a odi manim say o money scan ti mommy ne din say shit bag no way 500 coin can no say 5 pesos na car no movie nti o mami no na o se o movie ko nanim nti wentumi amfa ma
0: akola
1: da no to ko nanim kakra na se jina ye o jina ye no na a younger one akola usa be 10 years afi nem se so no ko nyane 11 years se ne ono so a o se bo hu se mami ni nka e ma pin mu ni
0: sika
1: ti ono so ko no so mami ni mani bi na mami ni diska no ko de ma demand then a penny no so so edimeka di ma me na chi because ma me na so de man number na coin ti no edimeka di na chi ti ono so hu se ma me ni discard ma ketwano ti oba no so ketwano fa discard ma no ketwano so ni se discard no na e di ama no fama me me fama fama no me fama no ibi ho se a penny una fa edua bi edua e ibi wo fom ho o de awo akwala no na mo je tu akwala no e di aye nsisi enti mi gina aye na e tam akwala no me ni taxi driver bi e fa akwala no ni tena car ni ene ye di ni kire konfo no chi ye ko no ye gusu a ye nama ye kwa so na akwala no e free mu
0: eyi
1: na e si sa na edi ko enti ye edi ndu ya no mo ndu ko mo chi ye chi chi a se no nya mi ntade ye na police fo bi wo ho nti no omuhu de koso nti omukra omum de echi eba ho to muzia na si na enye akola no nye ewu ni ni de kaka ho no but na nsem bi na na bisa omtim se ma amene ne ku akola no ana se abemu a penu no ne ku akola ana na owu ma amene nkasa na ma akola no afa tibia ti se mu.
2: This is very deep.
1: And maybe some who says Sebi producer. My men now and call this kind of makwalan. Koy and a wolf are CB and I send Huni Pebia. Come for the send check bag, you know, on farm makwalan is on you. A beer. Cobecas won't an acquaintance on Vanukovi. Cause you also own a pan of so horse. The moon says, wouldn't you be a beer near the officer or man of 500? Now you're okay. It's not question, sir. Nsana asem mbisane se mwana eya na sudie se emofra ya monana makwan so yi omofio ho mwana ena ewo do ma omo a ye be pe be bia momo so ne atete omu nyina se emofra aka nyina se bi enya omo funso no se omo kwan so e bia ne maame e kire ye bi se mu ye se ne maame ne ne maame ne papa ne maame nyin sɛ no na papa so onye ɛna maame no soso agya akwara no ho no yɛse wo kɔ Abidjan ti akwara no nam ho a ɔno a survive on his own enti ne ɛma ha me so that actually ɛna inspire anyu ya metwe na me bota ne sɛ me nam sa nyu so bɛhyɛ aban ni womo obi ni obi bia o a obetumi akọ sam ofre mwa na sebi ya yi omo fri akwan no so na ya mo mo tete pa se de mo fre nyina a ya mo mo tete pa ye manum ni yinu anum nyina so nya no esan se mo fre no mo nyina ebinum but esan akwansi di abe mo wa kwa mo na se sa te bi o mu no e na e betumi asesa o mo hyebre eh ubi sa mo a e bi nnya akukudu otumi ka jom peso meye service service o mo ba sha wo e bi mu sisi o mo peso meye akronfo
2: eh
1: and because o mo hu se
3: Jim FM
1: I'm Robert senior di o mo no mo na tete kwa no so na enye omo pe eno mo bo
2: sabrano
1: it's sebi escafo inti nama omo bo sabrano obi eska wo one obi bo a one mo wo inti nama mo kwoti bi omo mu no inti na mi bisa se sebi se omo sa mo fre yin na mo go kwan zo mo 20% kura be ya mo bes ni sebi
2: thank you
1: sebeba inti na de na wo se ye e wo se ye free pem ni di odo ye home mobo na ye di afam bia e betim bia bo amuna mom so so da chipa nti bi mi de mi se juma di bi asia na me su me ni so di hun se me yi mo fra dodo a metumi nti mi dedicate sa album nti aba 50% of sasika no mi nya free that album e call sa project mi a ye na ye din kura no ye mom baby etin aye ye re sure omo sa se bi omo so so benya da chipa ya men cha de ofrano mu bi mi ensa me no ka sey ewie university
2: wow
1: emu da ye edun son so so e was secondary school sa me ya me no ka sey
2: solid
1: do do no na ye pese ye na so so no ire hia se afo for to send me a more akuma pam near ho for mama sa mo free no mo do ma o mo so be ba mo na do do na be chuma ye ne ya ye ya mo so so da chepa because ya na be ka say enye o hawa ye be ma akran se be fa ba bi ne de abono ana se be bi bi ne mo se be deny o mo odo a wo se ye be kame o mo odo a wo se ye de ma o mo no mo so so nyini se se dia mo frenyi na enyini na mo susom da chesi omi ye
2: yamin shrawo
1: amen
2: ye musa ene san koda e bebre na agusu o ya kwante
1: o bebre
2: o fa shi ashi ho a
1: omo do
2: fa akra mo ho a
1: o ma do som poka che kane no
2: e se bi o kra mo kra so ayen ama o buses kane wan fa otimi de bi kra twu ka e binum na ekeka ma me de me experience e
1: okay
2: and aban mu mpanimfo so mu e boa o e wo akwan so
1: oh sa am one di ebi amba fit from 2006 no 2004 actually a started project na kasa 2005 but 2006 and a kick started for rankster abe pin sam media mo bi envi
2: aba mo amba ti gender ministry for no so obi a contact of bibia
1: yana ejane adophobia eja omususu believe in my ministry ni project ami ene wo mu a oma
2: enyu nkrofo bo pa o se bibini na bibini asi nkrofo kwada ho nsem ye mbi minu aba ba kokura poku ya hwene em se minim se wura mu na mi si hia no a wo to osa eh akwada bia ne papa ai ne papa police officer bia asese no ne ade me no ka sey chese wo yes story no kra wonwum ya na obo ne ade sa pani bia mfa no ho anhye pani chese gana mpanimfo buo ma ne gusu sa se
1: david enye bibia sa
2: wow iti asembe na obeka e de akyere gana fo ano peti enka iti ense enkwada na wo kwan so no sisi no advice be na wo yem pe kwan bi mfa so nyi omun fio because elsewhere
1: yeah because
2: and tisa
1: because de hu no abontin so am robbery kidnapping sometimes in sebi predecessor so hu so maba we ni ade bo asha wo kwan so a do na anya wo mo pe ni so mo pe so mo bo sa abra no ne mo maho kire ne bebi omunyini free ye ene e ha obi a omukoo mu obiam fa wo ho obiam jom and your fitness your fitness survivor of the fittest say be ya obetume atena obenya bia di benya bia tade atade ahye no so ni enti no bo sabra no dan so ko baby fofra you work care homes you are ne sa bia sa mo fre nyina ye do mu nyina gu ye hwe mu emo mu ko school na emo bi e do mu mo fre nyina ye de mo mo ekro ma na bi ni ho sa e gidi se ye nyina ye ko adwunkrom se bi se bi enya abanpo a fre nyina ye do mu nyina gu ye hwe mu emo mu ko school na emo bi e do mu mo fre nyina ye de mo mo ekro ma na bi ni ho sa e gidi se ye nyina ye ko adwunkrom se bi se bi enya abanpo a zikafo okrom a
2: Sikafo nya kasa kese na obehun no mo yie free time ha bo no
1: na se
2: mo
1: nyina
2: ye mo kasa kese na obehun no mo yie free time ha bo no
1: na se mo nyina ye mo de wonu nti e na ama na ko se tebe ne eni o se sa e ba ne sa enti no se yetumi boa se nya ban po na ya individuals no pokura no yetumi si ya dwene pi se oh sa mo fra yi ye yi mo nyina gu ba bi ye mo mti ahia na ye betuma ya mo cause Did you say it's a canny or